pertanyaannya. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang Ugi, Mbak Yanti Bilungan. Hadir mali nyuwun tembange Sidorondo nopo bojo lali uma. Aduh, jangan sampai bojonya lali uma ya. Salam kabung sedoyo Pandeman Setara Banjarnegara. Kakek Mbak Deta matur suwun.